Ebenezer se kaka de otwedi ampo aya maya otwedi ampo sa ye yo senkan fo sentontum na no paper kasi mamie ni pepepe na bo ahoma channel 9.